0: se wuye biye jai. Na wosu wu njaye na wu njiye. Na wu diye. Bako so. Ape wusika wu sa yu kwa mboni wu yisi. Nangwa fwa adishye. Nangwa fwa mayon sayi. Na fwa huye yiya. Ebre ada yu besu wunda. Na bwese wu nye kama fwa. Kusa.
1: Opanyini nana atis wade sam. Tuja achase wetri tri mu. Ekwa yu

0: nim na o kama asori roma ya o
1: area catholic
0: na onya di kuwi wa
2: mi bi sasa ye no ana but for this issue no there so mu steady
1: dey kuso bi su na ma otume twashe
3: o betima nya heart attack
1: aha te bi sasa time na e ba
0: mo o se enti umoja so
1: simple
2: ya o ka
0: na ge se umoja ne de
3: se unim se o

0: Kiri mo.
1: Orok sa mga
0: siya. Ngunit siya siya. Eye Yesu ana. Antina niya. Mwati ya nina gani yo. Ura Yesu diya mamwati ya gani. Ura Yesu di beba ya diya tutu. Tumi niya wadi eni muamu. Tumi niya wadi eni muamu.